0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyotana. Nilila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wui kali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Mtoki iwa leo hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Wui mwanaka inueke pama na vemikaleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa wawi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyo nto kumuhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyo.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo to kwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo morecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Mais amor, mais vida,
5: e tanto amor.
4: Mais vida, mais amor,
6: mais vida.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais amor,
4: mais vida,
8: mais amor,
4: mais vida,
8: mais amor,
4: mais vida,
8: e tanto amor.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nota mala milkar da constituição boni vai ca nossa oita ni ui ca pelela muchu aya cam rampani ninchuno romela ui onta mone hi vano paka tiva va kinchuna ka tho tamala o anyu anu muruani wo o chari ha mite ko sara di mosambiko tamalo to kwene varo ninchuno lelo tho wa pani wona wi no morla moteko na kona mahiku makumeli na thana sese ninchuno wa pani wi muhie o chari ha mite ko sara di mosambiki ne mraka tho wi munani wi na mera ka mite ko sanyu so hia na hia na ninchuno wa romeli hanu viri hani kuno lelo ni makala pama ni tho opaka mte kosanyu ni makalelo apa malipo afa na mrotoko moyo mafe na mrotoko lelwa chwe kinonto ayo filo yo filo aya hi ala mari maya vate to munera mukuma ka wona wi mite kosawacha inera so werakani mari ti tavato filo mai hali hai ikoro he mwa ureranyo mo hali havakani wi olelo yole awosi selo yo thana ni yo hi ehale kahi kahi neran leli hanaka neran ni hanaka miruku bano nchina mwichana konfiadio latho onyoni shili hamwe lukuluku yela ni jwale wi mitala makuma raru na hala uwiriana ikano so kuhani okapelela ikoroa.

0: Aiwan na hiru rai ne ramte ko sahu so hiya na hena ne chela iwara tanu sa osi selo ni mithala sa maku mararu elukulku ne rahu niye mushtudu numero unwi na mu chane tamone dolinda morira yola unani kavihera ni ikano sa ukuha ni okapele la ikoroa moteko wara di Mosambiki urane nere watane ni ebanku di Mosambiki.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Icano só capelela e coroa. Muteco é banco de Moçambique. Olá, leio a cani Rádio Moçambique. Vamos à televisão de Moçambique.
3: É banco e o Moçambique. Ela leia a camucalela o capelela e coroa.
2: Tamwene na miwa okwele ya muni. Rwa ohuria nele ikano. Sa ukuha nuka pele la ikorowa mbanku. Ormu upuelo wa ebanku ya Mosambiki. Ulaleri waka mahiku utene lukuluku yela. Akwasa kwasa. Naruha ni upu shirakani sotene nloncha huveriva sumana. Muteko yolo na laleri wato araji wakina mpiria. Ipoma ikina niloche lo sotene. Waweria ombolwele waya interneti. www.rm.co.mz Wurianan. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha. Isumana ya metikal. Kiwapama owu pusharane we ni hakumo lalera miahasa hun na locha maha wa ikorowa sa humyasa metikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hun neriaka alipo onana ramrima ya la antakihera ikorowa sahu. Enaviri hambanku wa Mosambiki na ribanku ikina ako sene. Elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la aweri ya woru hani wawe muthuwela pamene we akala alipo onana ramrima. Nto nivoluela mahamukina yola wa ikorowa sahu metikala. Na hala ntovano nivoluele mahola mukina. Uriana. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka ovolo wa mbanku na arma kru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kilienti akwelaka okano tonavaye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane layo tene. Na halo wiwa Teddy Maria na najuwao. Yala andre lukuluku tilukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya. Ni othuwela manera okabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene. Olelo naruha masu ananloko. Wamakoha koha ahunarua ahunairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchua chunako hula ekonta awe mbanku. Na arma kuru yao anakuha mbanku. Nina rwa nakoha achu ya thuwenle anapadela yokalano nari ibanku inavekaya. Nina kohato ya sinko wifi wa na achu yao anakuha ibanku asito kwene ya wa mabankuni. Wawi rehiri na parakanela. Hinko ni wiriane.
4: Wui olelo ni pachere. Tokwe na mminruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa iha simvekiwa. Mchu ayaka ohula no ekonta o banku iwo mchu onkuhiyo ikorowa nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa na vetona hiko ha wawini suwele wahileken leene ana miwahu ana nloko yaki nle mchaka nwaya nwaya wawii eye e banku ya chamenlaya o ahulaya o ekonta ni iku kwa sinhe avekuwaya wawii ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na nyumo suwela ukuko sihuliwa no ikonta obangu.
5: Kuna suwela.
4: Tisive.
5: Bayi, nuhiti, dikalarisama ya rendimentu.
4: Mahakila mchaka mwaya wanyo mchanera kwa wawui wajinji jikuna tisinha obangu.
5: Kwa kihakila hea.
4: Mwaya wo.
5: Ngaku mwaya.
4: Majitukuni tisinha, sinchuni antuwa na shedi.
5: Kisuweli.
6: Shaula na mili.
4: Mwa suwela ukuko sihuliwa no ikonta mbangu.
6: Ako fuwela. E biljeti, e deklara sawa pairuni, nuwiti.
4: Vahilekeni lani muhakila michaka nguwaya nguwanyo wawie, mwye o banku wawie, mwati njitu iku kwa sinha.
6: Ko yao so, nkikelewo.
4: Majmuhakila.
6: Ko ko hakela
7: arkan jojon julia ko suela
4: bahile ken le mo hakela michaka waya wanyu mbe kakawa wi mo hakela o banku machincha iku kwasinho
7: hoy ka konve wakela
2: tihi hona malaya mtekwa hola wopatira wesumana ela mwaha huma changara na kwelea muchu aya kambanku ohula ekontawe na armano ichaniwa na sito kwene ya wa mabanku ni we arehiri na mparakanela na kumana omelo ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olalei wakani radi Mosambiki vamoha televizion di Mosambiki
3: ebanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Nechela mithala makuma raruna thana pili saiwara thano sawosi selo lelo himvinge ha. Mune aramvinya ka kena halu michana smart junior yola oyo vahani tho vakani kuru erwangye thumuna herra. Pala te hai.
8: Impala.
0: Oni haiwani wachwea muso tene salama okalao. Ari wampula, salama aleko.

0: Wari winla wana kava hai wana la oromo lele wechu muchu ahen renwai. Echu eni che la vanchene. Nihine reno ichu si seho na la wipana. Wona wi achu akina na romolela ka. Anu upwela yu upwela miris, mirusa ya si chwa ina wijela. Anai wai, ne kunya na ichaniwa tensao. Muchu wa tensao ano unwela, ai wawala. Ayo hospitale anakala ni makacha miho mwe kumo mwayo. Nera ni varaka ne chaka nari echu nalochanyo nalochanhu. Nera ni varaka ho wana wi numpotu locha echu ehir evelevelo. Nalocha echu nisuenla hui chirene echu ila nohona nari nuhiwa. Ho? Ni kumihaka nchiponla na hala vano ni helevo enenero ya nihiku nto konsuenla hu. Nihiku ti nihiku nino ruhela ni enenero mohawina suela ichu. Seren ye mahiku sochuli nihiku sinenla. Na haru mchana ntamwene Amilcarda Constitution yola. Tonyo ni kavihera ni mwaha uolelo.
1: Radio Msambike, Zambezia.

yara na muku kumala aiwa muluku to na suela awi chala ka amuhia ela po tenio mosambiki wara thanu na moha sa o sistelu lukuluku ne rahun rukunu sa mikrofona huma putu wini wiriane miselo sanihiku nolelo.

0: só se você baixar.
1: E o pai que te salva.
2: E o pai que te salva.
3: É Seni. E roupa salva.
4: Luísa. O te que nene?
3: Vovó. Que o alaga. E cozinha a munna. Onho se o amor. O apé a iolha. Sapama. Só se vaciva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwenleru.
0: Maria, ruha mbuka aka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele aka. Wakani ichi wakilela Luisa?
3: Munna. Isimbe mwani chia.
0: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kitisene awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
3: Nyumuna. Ihopa iya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
0: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Mm. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahini.
3: Tewi muna. Mwakanye nreni muhusene mbuke ola.
0: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mbukeene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakane, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yome. Yoye la, inasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope nina tepo, siva siva shonyala.
3: Kihala kawira.
0: Mwaya wira ne.
3: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
5: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moche isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
6: My sabor, my vida.
7: Itanto amor.
6: My vida, my sabor, my vida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
9: mais vida.
6: Mais sabor,
9: mais vida.
6: Que tanto amor.
10: Ah, é? No pia wa supai. Olha o nyua no muna halo wa liliwa.
11: Nyua ka, minke enrechu yona nara.
10: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
12: Ah, é?
10: Muchiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
12: Olia makupanyo.
10: Makupaka ya mwanaku kavenkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwona kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
12: Mai. Mwere nino mwechomu kina.
11: Kirimuja.
10: Minona. Mnigwa ho atokwene.
11: Kirimurupala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama oliaka so ununa sasinama. Wimu anaka inueke pama na vemikale kene kumi ya pama.
12: Kohi iwe lela. Mulopana.
10: Mivato kwene. Amu arinyo la kana rasau. Nrasau.
12: Ntuatana hinkalela ya omureri ya mwanaku.
10: Ntuwa wawi miva kamulopana vate.
12: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyu erupande hiha. Ni maninyu.
10: Miva nkupwe nende hiha.
12: Mpwene. Yenyu atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyu ala.
10: Kinachu na ya tokwene msupai.
12: Vanonta. Mwere kesa pama.
10: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyu anwa ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
11: Kota malaiyaka. Muna mukala titi apama.
7: Mwere sihi yano. Mwere sosi vasiva shani ikani ikani.
9: Mwere kinichu na
7: miro. Mwere kaleo mwere cheleni. O sivasha, o klawosha, ni

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Oito, anamu di kope ni mote nomvrua na mabasa alivatado, anro madhae ni mabasa alizune chuobo. Ochugua dabuno, seka chipos, malabo makumel na mataramanai. Mwiru bunu ba junyu, ya kaya machumel na daka makumel na tanamoda. Nona, mabasa alizune chuobo, anadhoe mpaka miraru na mitala makumata na mitana, mudhi di uopaga ni mote ni olipari joko mvrua na ka mabasa. Nona, ni fia uyelwe ni mayawi mabasa Radio Msambiki nga mwewe la nyu mambo wale o kabu delegado kukosile makani na mawani ya weni wale nuna ovanene pampula miselo dhindi mua dhampulo Msambiki nuna iyo ovano ninroma na dhamaronda we yoku sogoro ndena dhina dhote na tiana tadeli mwanyo sabwa nga mzuwele nyu dabuno sikachipos Nita de la Drubodinci.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Makapelo tena aituma zikati mingu tino wila aba the muzi yo mtingu wa ayema kumatanu amuda ongoroyo lukati yo bigashida ni kwa tina mwenye sushi okuno o Zambezia. Mwiliboni mwa ema liwa misura da Mzambezia na lezi ni chabuda mwenye chiposi. Malaba makumeli na matana manai amweru tana mwadha ya kaya machikumeli na zaka makumeli zaka tana mwadha. Dabino miselu na miyo Bagarada Silva na Jasmine Arnaishu omake mkapana maazo. Mwateni buatati mkoloni uranela. Mwenyoni. Mfukulo wili sikaji pirintino shipitale ya Isuwa ya Idugu apa machuwabu kuna Zambezia marani uenyeziwa na mwaku wa embashada yo Japan. Mazi balugwena na msukula mabasa haigumi pa machuwabu Tome Charles. Mabasa bulo vinye za shipitale kide yo Idugu animili liwa na mbalo antino na Fundación Zarela. Ekena mabasa otene shipitale kide vina yalaba makamaka nyumba ya magilo wili aela za degemo mwenye ovano endaba na mupara musha uimechiwe. Aspa yukuno Zambezia wafugela atu alaru abankutu wanga wila aiba matelefoni na makomputadori apa machuabo. Napeka mazo aspa yukuno Zambezia bela mina iringish oloka wila abene atu aniba. Zotuna chanani amakamaka akalaka alubana anitenua omesh agyesh aba mabasa bowiba matelefoni vina na nyota ani atawaka. Aba ena guwa anuzo makamaka wafugela telefoni baga burike mwazilimo vina nga makomputadori baga fugula makomputadori abale masi na kodigu mwuzi kutipulu amba baba na afaya mtunga michito kumina mili na vina makomputadori matano alamatunga kwa tunu mkubelo kuno Zambezi na burike mtunga mija mitana mwaza na metikala wila aimechi na mbrato mviraba iko makui lukatadio manea obwe omotile na muzogo ovirule mazibula gura za Msambiki na malaba wa mpara wa omaga wa mkubela Jose Kalia omicho wa mrat obule ufuno vugule makatami aba armani ovira wile makamaka adwe na mipinoza agulie vina adwaga ufanya mabasa aegumi a lokalda ejile dhampira vintonya wila nikuna sporting pa machuabo ni munya zinza skadibingo vina firwe pa machuabo na mikile minaru a ne munda soko lelua munya fini ya mabron o wili ampira wa Zambezi ya umani wa Serie A nuna firwe ring ovrande na aponya mpira kumi odia vino fue makati mwenyene wila avrana fi egile mwenye sportingi dorome wa chile mukele moda odumana ba wangeza mikeleza mwenye fini ya sekadi mwenyeno gire wa mwenye sunji na pmerdumani aba yalodigana na mikele mili ayo wili ya mwenye aba asere a ya mwenye sikasabudu vampemerle sportsang wapame chobo aminyaga 3 febrero na mukele moda akula kata na mikele mili akula kata mikele moda mwana wa asere b mutupuzo guru omunye mm legendi na mukele mmoza machiji wa mkuba omunya vina veteran jo mkuba na mikele miraru so kulene mmoza una sportiva wa milanji odo gurue amunyanga sportingi na mukele miraru akuluka na mukele mmoza mwana masere a sopa tisao na sportingi aliwa mbrono vorma na mikele mitana mmoza mwana masere b machiji aliwa mbrono vorma na mikele mitana mmoza makuba mararu aba ana mikele miraru miraru ninga MM legendi mutupus na Union Sportivo Milanji Sporting Grue olumira nwa kana nemukele moda dai mboni wa nene mudila zambeze na zapata za murda murda makapelo tino tena aitumana sakari mingo tino wila ava the museum tungo ayo makumatanu amuda ongoroyo lokala dio bigashira ni kwa tina munya sushi okuno wa Zambezia vwa mkutu apa ayobele luwa vina ayma hoteni amuda obule na ayma amusamiki muzima aloga murdi wa mutaka Pastor Mateo Zamani owitile nubule nti pamoja na makapena mena kuwa oiwa chinyeri otene alive mbale wila akutule mkuto aima wila abarle aima otene
2: mulugo unu kukomeza yuka iyo netene mulapo unu kumo iyo nande muajani ilo minino kala kalamu iyo ni walini nga atu okota aima bai iyo mbasa mbukoya atu bai idadilishi ama mbasa mbotea mbasa mbolaba tangu yu mara nijiozo nuko kumizwa luga ni koe ae madire machio nuna nangu ampili nganya mazu te mbagamu suzi ya mwana vya bure vile vya murunda luga vintaka lia murunda mwana jivezo nganduwa tambi kutu zuela mwuluga vya kutame pa bure mtao ae manufanyila wandama ae manufuna wale luza na wale luza yuna na mazu ate nangu vina taka aneo takalea mbafia mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mana musa enda mulomu natangwe nito
1: odo mala aimilia mtubono dhotino tina ati ya mazu awa
3: pela agusto truza igreja metodista unida msambike
4: mwazi ego senyo yubuleji ego senyo unida vien igreja taka nyanawe la zarabu aima unida vien
3: ilu bochi dayan kulugan rumiwa li vadidi vini rumiwa sasanya mangumana manga ponti manmanga pushu uda goma pushu no gumana vina vigresha viraru man soka kobiri man gaida makalamba enta yakachine anataru no resa sanya kobiri mtungu wa quantidad manmanga ponti aboloki manga goma manga ponti aboloki enta yakachi gomi manda man ofrecer vina pushu na ko hermano suleman yakachino papa vangu vagumani yu anaima manga va arasa walme akomita mangaja
5: laura
4: no bila mtu bwana ganiani
5: katolika
4: sí no mona da kuno ngoro kapa bitu bwana ngene wila mwalo bile aima mona bigene ko senyu mona da bian
5: nada iyo de tene ni no la bawila na lo bile aima so como mutemba kavina kwana meji muni tentar lo bile le aima kali mulinya ni mashavin ko sadavi kavina kwana como mutemba mas como andi mwada mno au gauni sogoria iyo tiki ntukule mikale ngame dele na andi mwada mno
4: da mno pako sogoro
5: da mno pako sogoro ni no idea laura
4: no bila mtu bwana ganiani
5: katolika
4: sí no mona da kuno ngoro kapa bitu bwana ngene wila mwalo bile aima mona bigene ko senyu mona da bian
5: nada iyo de tene ni no la bawila na lo bile aima so como mutemba kavina kwana meji muni tentar lo bele aima kali mulinya ni mashavin ko sadavi kavina kwana ko mutemba mas ko mu andi mwada mno ga uni sogoria ye tiki ntukule mikale nga me dele nandi mwada mno
4: da mno pako sogoro
5: da mno pako sogoro ni no idea
6: mio di lo bela e kapela ya sokela izi na ga di Esteban Antonio Alquani
4: so Esteban kuno
6: io nuko sa mutu ku manu minje ni maji na vigereja pibiraru e nuko sigiri korabulari kobiri mani manga I pushu manumanga vilubo vili vi vyouma machela. Iyo nitapula wila, iyo nitapule ni kote anapawe ni ode ajia aode viver na iwa mode aimambe aniwa andami akale manungo ni mweuni ode lazarno aniwizelele.
4: Ingi lebo ya diretu kusenyo, lebo ya diretu?
6: Ilebo ya diretu porque iyo ninona mo ode mwana de mpawe wa mwana mpawe ode una baba debe ni mukote para kale manungo ni mwe
1: radi mosambiki ologana aima alba muzuri apale kavitle wagala wawa na ezindu eji ya makapela abale
7: garasa
4: garasa ni
7: garasa sanyi
4: kwa nje ndamno
7: na baka na fenja
4: na kwa wechi ni
7: ozeta
4: ozelwa
7: eh
4: wenda na rani
7: katia
4: katia ni
7: harmandini
4: onje ndamno
7: ya baka
4: na baka ni
7: na fenja
4: ozelwa
7: eh
4: Kuenda nani?
7: Elemena.
4: Elemena niya?
7: Deli.
4: Kuenda ndapuna?
7: Nyamaka.
4: Nyamaka nani?
7: Afinjo.
4: Wakari ina kwa chini wakarewe?
7: Ogeta.
4: Wazilwa?
7: Eh.
1: Banzo aima apreke liwe muzi yosikari mingu muda ongoreyo kaldeo bingajira na nikuru na makapela awatina tena amude nobuli ukuno zambezia. Kwa chapa mnubono wa mkana kura na misele za mnambezia na lizi ni chapa uchukua sika chiposi. Nufukari mnubu ya misele za mnambezia na musele ondana na mnubatupadu wa jona blitu onloga we.
8: Anamawani amurda msamuga pano vachuabo anukoko meza wiwanana wa anamawani amurdo bule ninga malugani akalao ena amvitukulela anaona akwawa ninga kaelo bwene anamawani ya aba aluga sika ishanu makarini mradioni akusi wenu wale murda msamugwe alugila mpere ozili na murendele vanvirani zaka makumatani na moza matanga tabelue malama kume na matanu mwerubuno wa junyo
9: Maji mordani mwe umpo musamugwe nikana orkuju. Alibo jida peto akalavo.
8: Abu ya bani.
9: Ninga mi elto nikana juaga mutu londi ruwana mbiye niko tadavi. Nomala non fieda dia seginti.
8: Mnovie via.
9: Novie via. Maji musamugwe biori zona ye un anovi chukulela. Iyo antova nene. Eu não sei qual é o problema que existe. Não sei até agora há problemas que não acabam. Ao ir na papo do lugar Davi, porque lá para não escutação. Aqui só que é escutação. Mas temos problemas sérios. Eles devem falar uma coisa verdade para nós diminuirmos o quê? A situação.
8: Nico começou com a gente não
9: tinha nenhum. Dentia, Nico começou, a gente não tinha nenhum. E eu não ia na negue. O anda mana kamudi. O anda tena mkwao. Kamudi. Dila bodi mkota mkwao. Mangwa na kambe edhi. O conversa na mkwao. Ele bogwa niko dumala. Nico komezo di mfuna miyo tia. Ejojo emale mumusamugwe, nitege.
8: Mpuru kala matu, Amagani fundo so
9: si, porque mangwana we ondo agule esavao mangwana olonkodu tena we wenga kwa olonododa kanododa
8: otia makatamio aba anotonya oikalao ganyo wa azombwe onwa na okobula fola ninga makatamio anzuzu miecha anamawani amurobule na vina musambiki muzima
10: dafu nologa mesisi dogo veniva ombava I nadina timpadwa over dana mrampani kuribele va maka chasoni yuko sasa mbova ni ganyo
8: azombe azombe awale alidhavi yomwali muzombe wale mwedi ya dhavi ozombo wenyu
10: kanaga suruma ova nene suruma eri fogo zatamente portando ngoro ke dai da ubufta ubada
11: Ai ma, a nos sunza muito bem escola ni vaiwa no te cavali makani escola no sunza no como deve ser. Cavali makani. Imbabi na mai vino no ti azo tevene. Dafu no ti eva takulo yelega, no yelega bam sunzi amane, para wila kase davi. Awila mangwana, amuka le babe na mai se di gastar lezo tevene ba, ba akase davi. Amusten tarma o babe. Majiza dabuno, Kazim padua, somwa no msunzia, bagila tiba takulu, agona yo ila miye jenime kanako birika dinani, pambudu wa iwakala peno zolo munda, peno zolo vipeno, yena gamala bela, haha, olo zolo munda. Miri gamala, dindo adavole mbampule, ndada kese mfuna na miyo, wero nda weo munda, umfanya eno malo tukula wazwazo tezene, omalo zolo gulia.
8: Ena, ailogea wila elabo eno unua. Vanvira ni dhaka makumatanu na modha. Mwani mwale mwakele nlogo ofuru madhani mwapa chae. Mama kata miyo anapata. Enofanyela ologela ya wila efanyue dhila yogomi ya makata miyo ya.
12: Nizena gali vashku Jose Maria. Soki yu natu nirimotiana. Aziyo nonli kudile yu atida buno. Nila kwa ngalogela elaboji. Nipnisa kikanunilamu. Maji nirimotiana. Kuruki wale gabuno hospitali olimba mwene. Vishkola velimba mwene. Ate matribunali, anemotonga alimba mwene. Mashiporontishu. Mashiona atu, mirimotia wadi. Kumpuno, mfutamunotu, msutadi mpuno.
13: Mieli Carlota Antonio Alfaenyu. Ibaluo mkarungu, majitimivye rukuno msamungwe. Masaka adile miyo kuno chuwabo, kaida buno. Mbo murende da muno, nikana.
8: Mudile masaka gani? Abale...
13: Masaka adile ane... yokuno. Mm. Nyumba mefuno, jifanye amayoria nyumba dalda chibanda sengwe.
8: Kasengwe.
13: Udulu alio makubar. Majina barba mrendele. Dabuno nenu kubar kuni uona. Neo vini wariga na mboga. Ne telefoni. Aka na telefoni batakuluwa wababa la laba kule telefoni nua. Televizori. Ye nadu osini chuwaba dana pagado kubri bana tistiri. Maedabuno kuduno pia kudunu wa tistiri. Maedilo buse yodi niloka iyo vene vaa. Ditilena mrendele. So ye natu dabuno. Niloru ucha. Mrendele ya nikana. Mrendele unuusa sanyeta badini unuutida. Majini uloga kuloga murendele kawo.
14: Majiyo mpuno, manero ona, makata miyo, magomele ologa. Atu gilatiana nga ya loga regulu, gilatiana waga loga. Akala nofune suene wila mpuno mkale murendele uiwanana. Entao naguma niege, malogo, nilogele gesuene, dhini katamia nge suene do wila, atu kaniwanana, anuwana mamurudani. Mie manera anona mio porque ka, eso kazi nsume wa uskwadra kazi nsume wa uvi masasa ma nyelewa baba wane so iyo gilati manigalo gila vilobo leso brigada
8: nota malansu anamawani amurda msamugwe alugaga sabo ya ovira wadhaka makumatana mudhala ufuru wa msambiki mpere na makata mio ankana ni siku na siku
1: Makapelo tino tiana aituma nsikadi mingu ila aba ili muzio mtungu aime makumatanu amuda ongoroyo loka tathio bingajira nekwa tina mwenye sunisho kuno o Zambezia. Nifia o makumina michelo za Zambezia na rizu ni chobo dabuno nsikadi chiposi. Marapa makumina na matana manayi amweru otana mwoda ya kaya machukumeli na zaka makumina zaka tana mwoda. Matama agamio bakarata siva na jasimu nisho. Buwa tarani.
0: Miselu za Mzambezia.

0: tamani wedi alututi
1: nana wedi alututi naka na respecto mutu kacheta mutu kakosa gavi porque yene oli onokubanya non podo wala muavajidi porque so la mio le mu sentimento mas dabuno vaga kalokwa ja atwa no glata no mando ano tetavo ate dabo mina kwa miserere insasa nyo na radio musica dabuno musica ya elo nino pangaraza desenvolvimento
0: okwa kunjitimiwa masakali
1: okwa kunjitimiwa peno peno vina nino kwa
0: jana kunkubanyedwa
1: kunkubanyedwa porque wale we paro ono kwa era muito difícil agora nga dabuno ni njivana muno nofanya mwana dabuno nofanya mtu liva dilo kwa porque wale ninga atu ka njivana liva didi mwana kaono kwa
0: wanvitiwa
1: wanvitiwa okwa kaona bai dabuno nga atu njivana yo noeda bai bwebwedu mfanya ulo kwa bai bwebwedu mfanya noseke bai vilika wendi
0: bai tunindo magumela makani adabuno nilogela la makata miyo mamu kwela kin logo ana mawani akose za via wila amkamieve mamu kwela wila avugule na makata miyani mpata makamaka
1: hiyo nafu na wila makata ya miyaba lengana mudhi aubu elege ya wilo le mamu kwela otie waima nzu wani nito ni mudha kaloka ama labo iteni ninga haba nima bubu paka wale waka la tegwa waka la otegwa kaporoke tegwe silewe mambe suambe ya bumagamwa na tegwa nda daona mwana marafula wao dufino na kalolo nlaba nga wale toko alabiwa mtu wa apamala nyaye wikamtara guni ndadao na na marafula agora dabuno kadhiwo ndevi na kuya kaderno na mudi paroka uva kaderno precisa ver apa mio sorti ya naga si meu marido morreu mas a família bana kadinu nivel gata buana vina vadidi ya estava no nivel secundário no sei que gata buana mas bufanya ne mwanene Olha, há 5 anos, há 6 anos. Por que não comporta a roga? Fanya na mano, olha, há 15, 14, não zela mamá cana. Agora, moana, não zela mamá cana. Não funoja.
0: Nyo, já canga singa mamquela.
1: 17 ou 18 anos, desde 2010.
0: Não te dá nicoco mezogani, a mamquela.
1: Meia na te dá nicoco mezonana, mamquela, avadie. Avadie, olima. Kaele wila yolima kundelo, maejo ni mpura mamutu, onodo wana vatakulu. Haba vina ena, angulia, anodo wana vatakulu, agulie zaweni, ejile nodhani. Ni mainetene, zo ni nalimi. Burukulima, elubo ya deretu. Si kaninja mwakwa nila, peno mataka alolema, peno mataka kalemile, peno kaninzo ula mwolima wa, maununi nikana makata miwolima vaditi. Apa mtu atono pensar peno mwauno vina dalime. Novuza weo vina weka. Puruku ulimo okule. Uo esforce niko saweo. Esforce yete niko saweo.
0: Kobri do tete ni ninyonga mtu.
1: Kobri do tete ni ninyonga mtu. Wihunda oki inda welobwene. Agora kuluwa iyaba mamu kwele vio lima. Agama ululimo okulo mundo okule. Oza uja wadere tweni. Iyene munya agama na bagatida. Bagagulia. Pero wava nae. Mas da bunu vino kokulo munda kunde lobwene. Da bunu vino kuya para ya banguli esavi esavi da bunu dozo vamsuke esavi kumfanya. Ama mkole ya podo tama kwa dozo vamsi akule esavi esavi kumfanya. Aga dozo kulo gula. Mio di mio di kani esavi ya mio nino papishkadori. Dinwe dalukuru. Mio di gamala umgulieda Maria. Onwe dalukuru. Oda gamala umgulieda Fatima. Onwe dalukuru. Aga malaye na mda ugulieda vi. Oba moda semitikaji. Iyere vino onwe dalukuru.
0: Iyo ni lugha za mama mkela yana kini kuko mzugani tira nyo ama mkela halu bwana vina.
1: Ama mkela halu bwana agatela muna mui ya na agatia mui ya nula kwa agatia ima. Alogege na mwazi. Ya ula mia.
0: Mui ya nudu mswa.
1: Mui ya na musa. Aloge kavite. Ele mbwana miyo dikana dilima mkela. Dikana anaga. Uo unuwa oza. Unuwa oza o kuna oza. Belo burutile mamuraga, burutile na maraga ya. Na matabaya, na mafloria, na maraga ya etemi. Na michichida. Agora, akala kangoza ivina, na kukomeza alo buwana. Akala anu mutela muyano. Permenu ya mtu kule muyano wakana anaye. Kao mzo mtukula mwenye anao kodoka na anaye.
0: Mtela menina.
1: Mtela menina. Gama la menina ole, ayimabari kana onadiretu. Agora katukulo olo kana anaye, odu kana anaye, ojuntarana. Jam odu mwenye anodu, akalakana sasanya diretu ayimaba. Mwenye anaye sasanya anayima diretu. Mulo buwana sasanya anaye mwenye anaye diretu. Valela murala okali. Agora gazoela menina. Peno watu haba. Mio kadinzu wa deretu. Uyula odu mwana. Mwana po mtu nyungulele bwa kitikiti. Undo wa batamaka mama deu. Tia deu. Dabunu wa madarashta nkuwe luwa tia. Waleo wako luwa nzinane nina madarashta.
0: Aba Ali Makani akosile una nyanyi Luisa da Silva alogega za makata mio na mabasa amfanyela osori ya mamu kwela ya wila aoze okalao makamaka na anae na vina etumo ena mamu kwela makamaka marma ni kamiezo wa mpara za anyama tonga ni nati opulia jibo ilvatado.

Oko kuibawa Arsalan Serra, I'm back. Ngo yake ya machupu na daka makumeli. Namu desisti. Ofisa wani waka na ina ilu utamana nmote ni wavuru wana mabasa bahali zune chuobo nuna Walu kunududeni mkunyo marabote ni mwana mwyoji walizu ni inrabulia hatu wenze na nchita Belton Kasimu Lana nikamitho na Juli Uposo makina nukapula na mazumi ya note yani Nejithi lila nukumana ni labo nina Walinosanza ya wavuru wana kama basa alizu na elowe.

ana mo inti tanyara. E kusomo ha olelo e kina omelo. Ivan kumaya sapatu enchi ka sekunda, wala.

0: Chokon nanu antona nchichimi hon na chichimi hana. Muna chichimi hamari nyo. Nyo thwai ya nyo au muhini ale anna hen. Nyo, nka chichimi hen na iya nyo. Aribu luvala sa muna chichimi ha.
1: Kwe mwana gamulo mwana karuani wae.
0: Aiwa hanlapa muna chichimi ha. O kala mula ponti hii ha.

0: Morning, boa tarde.
1: Morning, mamá. Morning, boa tarde.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Okumi, kina holilu apeno radio ni Msambiki, mamá.
0: No, my karari sapi wato, nina holilu analucha nani?
1: Hola, timlopo na MC, wana mwakomruta wana kalaviti, nopai.
0: Ana MC, ni ikunle, maluku ya IPA.
1: Mama?
0: Mwa hipi ha maluku ai, mwa anima yara maluku, mtoa nasele na ai. Ya ha, chuno kuma.
1: Ya. Naponde, dari, ili dari malamulo wina volo ratio ni. Ni hakerele kama shuare, rama ni kazida la lida vanto ni neta pama mpriwa. Wa resumire ke wito hatina hu, buke ratio la watiliwa na miwa, awate na nguriana.
0: Very good. O mala wese mana
1: ndiye
0: ha. Ah, ni vakani, tonto.
1: Yeah.
0: O mala wese mana mviri nhe hai.
1: Ko viri hani mahala mamluku.
0: Mayo.
1: Ah, mama ka tena panya muku ani ipaleni na mashingwantu hii na kuhia babo.
0: Wala? Hospital wana pio.
1: Ah.
0: Wala, mluku ile mare liha yakube penue.
1: Ina tamalela.
0: Obrigado. Nkaba heni mona ya tuma swen line.
1: Moyo wapanya mama Madonna Victoria papa Hansa oya mkwa big boy sili wapanya regula na mwaki wa wapanya ana panko. Ana kapate na Mr. Augusto na kapa huyu yake le moni aka atwa tena mbunde radio Msambiki. Yake le moni wamlopo na MC ninga na majembe tambeo mlevani. Kila hiyo tulubrika.
0: Obrigado. Tana wapama.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. Money, boa tarde. Wala, arima dele wato. Boa tarde.
2: Boa tarde, Radio Mozambique.
0: Boa tarde, come?
2: Tieni, cara, obrigado, peninho.
0: Bacani, na luta nani?
2: Mulogana, minkino, kuno, madale.
0: Oh, madal.
2: Tio, madal, o rego, nika kamwini.
0: Wala, atu yopai, omo hacha noho.
2: Kuno toko, adripe, ne.
0: Iii. Omana, wese mana, mbirinye, hai.
2: Wese mana, ya, ni isi, adripe, ne, se, makani, se, probleme, ne.
0: Nka, wava, henai, mwini, atu, mwasu, enlai, no.
2: Nafra, mandala, maledi, obai. Mwada ga Soferina. Mwana ga Miguelito. Mwana ga Nolito. Mwana ga Vilanti. Na ama na getene bale andi ziwa. Brigado.
0: Brigado, watana wapama. Yakala wimurile opa. Moni, boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Boa tarde, nalucha nani?
3: Anama hano, anasele no Maputo, anetako.
0: Wala, achueo Maputo no pia oleloto.
3: Himu imfalyari mto, kwa munto.
0: Okumi.
3: Nungu imfalyari.
0: Ah,
3: okumi bakani.
0: Ah.
3: Kaha anetako.
0: Anetako, anyala agumi. Amama.
3: Akumi.
0: Oh.
3: Eza inere mkwatu laka nereke. Volowe vale kahe.
0: Wala.
3: Mtitelele
0: hiche.
3: Ina romela. Ayo watitelele na halu vahiva.
0: Evele velo.
3: Ame si. Anami kiwo. Wana kalavi kiwo. Kuhiva zaka. Yarima akamela wanasele kikwa. Alopo na watitela vahoye.
0: Anami si ayo wani hileke la wachwe. Ni bakani ni kwa tuni kumavo. Ni kwa tuni kumavo.
3: Kina romela. Tia pa mapote para wava ha akina dinya.
0: Evele velo. Omala wa semana mbini hehai.
3: Omala wa semana kubiri hapa hama. Okala wiku pia elukulugu yela. Kina ntamala mluku.
0: Ware rabo.
3: Kahuwa niyo.
0: Oani to nubiri hapa hama mluku to. Ahini wa ikuru. Ni pia semana eri echu ya geekari ho.
3: moni kitawa ba hatata nubale tamba hiwa ho
0: anka ba henai
3: opa terata maraka mana katana siu apeli amera rutinu anon ki van empuro
0: merigado
3: anenai anapalao anetanu aner nesto na wasa na maraene ni kwa kwa sakia kanu hoye
0: ah vele vele no kala nsumu chunayo ni hiera
3: hoye hii wakaba hiyo kina halu ruha kwa mumurungwe ne muiri charamo
0: Obrigado, tá na pama, maputi ya chwe.
3: Obrigado, nta kwa pama tu tene awan kuiria na vana tele na apia.
0: Apia.
4: Muruwe wendo na kanyere.
0: Nera na kanyera kavakani, vakani, vakani, vakani. No pia mitala makume ili natanu na pili wala.
4: Tukula jikaribe chati. Kula kuwalo.
0: Moni, moni, batardi.
5: Moni, boa tarde.
0: Boa tarde, kumi.
5: Vakani, kahi amana.
0: Vakani, narocha nani?
5: Mulota na nshuwa umano mkanya.
0: Ulu, anshuwa u.
5: Faisa vore.
0: Mulocho uwe.
5: Mulota umungkusi, enapoyo umungkusi.
0: Umungkusi tiwa u anshuwa u.
5: Muhapuwe omnyonya vavale, mukuse rampayole, ate muyaka. Muyaka ate rampa onjotere. Munampia omsankoma erivo eskola. Ehe, babo mento ke hapo wanke wa para umunku siola.
0: Wala, mikiri ba skola n baba, kakirweleni.
5: Eskorwele tho.
0: Aha, mukirwele.
5: Tape, tape, kila morwela ni.
0: Umala wese mana bingi hai.
5: Mashino biri shapama. Mapata weta auto enkontarea. Ka hinto orati o Mozambique wei.
0: No radio Mozambique mluko ni kuha. No piole lo ai no chika.
5: Kahe. Pinna thamala.
0: Nka ba he nai achu athanu moni.
5: Ehe, oroma mwanaka Martinho João. Ea anapili Luisa João. Anataru Bonifácio João. Anenai vai tu João. Anetanu Rashid João.
0: Wala boa
5: vai. Angara kato ke na baha ni enyu orati ongweyo.
0: Obrigado. Ana João otana wapama.
5: Kino tamalelan.
0: Obrigado.

0: masela wa muri maholela muchina mui apune i wala wa hisabu moni moni batarde
1: batarde batarde
0: batarde kumi
1: masinyo kumi ko kala na masenji khande na salamen markale ka hinya ka ta monta su sama kario markale ka hinya ka ate tawa namatan
0: nulu nuano komu
1: pa ke duende
0: komu muluko va heni kuru
1: ore wa na ti
0: muluko va heni kuru echu o hichi ha
1: no
0: ya hile ke le erno ne re chaya e yo ho
1: pense en che vere na matano a sperese di tawa ka bo sibade ngana sapa tu parte a ostora e si tuaka
0: wala ma ke murima Make mori mchuyo yo echuyo hichi ha. Echuyo hichi ha. Wo semana himviri he pama nata. Himviri he pama. Tabo, muna chuna wa mnyerachu?
1: Ini chuna chuna wa mnyeranaka mantao mantao sabato mantao matisi mantao kentina mantao. Kita mantau nampak sama mereka ada silkarat ada sarlore satu kita jenar kiri. Khusus ni Mario. Jadi siam itu khusus ni Mario. Orang Francisco. Jadi apa kamu? Kita nono kamu. Kita kira mana kita nono apa?
0: Tapi muluku awaheni kuru nte laveto awahai kuru ana mirabu yao. Mucu ohikala na mawe ho. Hichu ya pama. Hichu ya pama.
1: Awele wana pia.
0: Awele wana pia. Tabo, brigado, otana wa pama.

0: no kala mulapono vilela mia hasso hiana hiana hinane rela moni moni batardi.
1: Batardi batardi mana nusa batardi.
0: Batardi kumi.
1: Bakanga tamana.
0: Bakani na pia wana kafari yao.
1: Ee mana kafari wana mika ala winda kawela amana lele tiheni.
0: Ah. Kio mungerani. Mwiyo amana nusa ni chuala.
1: Ai, go ma na ringi ci wale ke kuma wasi sada wa mele ke muroko ra ko wo.
0: Wala, wala.
1: Eh?
0: Ko chwale ni.
1: Gorro mela.
0: Ah, o bana wese mana mbiri he hai.
1: Ma si, o bana wese mana ko diri ha phama.
0: Mhm.
1: Kae thama na no rati wo iwo to.
0: No i wa to no biri ha ni makalwa phama.
1: Ah.
0: Mhm. Eh, ba he na i makani ikuru ana Lazaro. Amare ari mukwachweye.
1: Bashi mi yowa baha me kina ina kunja wabuta me thori.
0: Mhm.
1: Wera toko toko ori onde kana muduku.
0: Mhm.
1: Ah so tane sinira ya munane muduku tona chuna so ndi pera ka ave kana thane yo ana ve kana thane ni ave kana muduku itho epa. Ndi te kana ave kana muduku hu pudi he muduku ana na veri ba ma aval pali biao.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Obrigado. Nka wabahe ni moni achua thano.
1: Mashimoni wa pajara kana pajara nyani mana.
0: Obrigado, obrigado.
1: Ah, wala we di garole kama ara kana ku na sense atento.
0: Mhm.
1: Ah, kama roga mana ka na ku la tedina ka alto ni.
0: Mhm.
1: Wa masale ni kunyata ko la radio tento.
0: Mhm.
1: Ah, wa masale ni kunyata ka to Mariano.
0: Mhm.
1: Ah, ni yo ze kala mana ke yo ze kala ba kama mana wo kota wo mana ni ka china sipo ni kota mukawa mana na te pokadu. Ha. Ena.
0: Tabo, obrigado. Nam helabo na panya vale.
1: Ko thama la bana.
0: Obrigado.
1: Mutako a khama thrati wi.
0: Mure chelo khale wana kafari wai wachwe.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Enki me aso, nona sinto melela, kawe hakakuyu, emaniaka ehashiaka. Nicho nakatoa bahaikuru acho then ari makacha mihom, make murima. Muluku ovaheni kurui mvirihe ekwa hayela wona wi muriman onani chelo tokwene ina bavonsune rahuni kumihe niyomaliha wi chela onakuma murimani muluku ere mokavihera.

0: chena, oh, Moni, boa tarde. Wala, na ya wiha, yo kalopeye. Moni, boa tarde.
1: Boa tarde, mroko haka, boa tarde.
0: Boa tarde, alupalo kumi.
1: O kumi, meyo, onero koto taka, kero wako holo, wakani, kuru sana puya. Kahi kene nito mroko raka, usto tiyo, no katin kumanya wani.
0: Wani, achu ahala ni makalu la pama, mruku to, o, nikoro muelo lelu ai.
1: Mahala mroko.
0: Noto nalapa ni makalu la pama. So yo hichi ya tia yo chwe, ya manu an Lazaro.
1: Kahan Lazaro, mroko raka, ta, tanamuntao.
0: Tanamuntao, ho?
1: Amuntao, Jose Macario, kahan Lazaro.
0: Amuntao, Jose Macario, obrigado. Wala, mkomu wacha na miwa mafina, nto mruaka yo, lankomu kuhulu, vala.
1: Bati, naari kongkana hulu, vala.
0: Ari wacha, ho?
1: Etia o boa pa panya wiya e nimo pa panya pa hi kon kala ulu bala pa nimo ulu kala pa tawo
0: an ka ken no ulu bala pa ko mo moro mo ka ma mo ka ki selva mo pa
1: wa je vin ke ne mere ra wera mo no ulu bala ndar o kana ka ura da kana wiyo ken ni kana kana ki wa eti ni ki wa sana ta na monta se sema kar
0: wala ana monta mo ki kurumwele.